0: ubabe. Ha, ziyaphuruma namhlanje. Hamba nobani? Izongithola.
1: Wemadlamini uphi umqombothi lapho? Aw, yazi mangifike ekhaya ngiyothola umqombothi madoda.
2: Wemadlamini uphi umqombothi? Wemadlamini.

ukuba izinto zonke zizohamba ngendlela yakhona. Kodwa ke kwelami icala ngapha izinto zonke zihamba kakuhle, ndathenda uzikhulukhwazi zisale kahle ngilithanda.